Utatu talana li poti ule au telinga utatu fafie fianga safaya. Ile aso tu ona ile aso ono o yuni. Leana faamanatu wai le tfuwa malo sa orotonga si otata watunu. Peana ta ue li pese. Ya. Ulea lava. Fa ingata. Ya pe. Pe tu salava pe. Fatafia. Ya ule. O tala nana yu tatou maa. Tua latou maule na. Ya sa oloto wa saa moa. Mai pule nga. Aisi atu nu ufafu. Pule a saa moa ya saa moa. Liena faya ili tala. I taimil na. Sa fai maile mahu saa moa. Saa moa. Is for saa moa. For the people. By the people. Of the people. For the people. Tatou lava tangata. Ya. Yeah. Manaya fa taila wa yesa mul mawina matsang of yoleaso ile awai mai tatu fa fifianga sa sfenga yai ya of tatel lava ya a onga fo il mawai le aso I le tele of o information stores mawai fa mtsalanga I itu langa ss ya wal tatu no fo ma mawai I ne ya tunu lo tatu yai ya as tala si o tatou tunu I Samoa, pe ona outou faafofoga I tala na vatu auina atumuamua I le fioga ia galuma le mana ia loo manuia lava Samoa o le tala le uaau mai e uiga le faaitiitia ai o pelisini ma ia le fai mai o le faasisilaga aloa ia mai le komiti faufautua mo faalavelave matu iā o le sapalai o le suau ua Samoa o loo mautū ma malutia Ole a faa wau le la asanga lanu moli po ole emba mo pui pui nga. Ia faa maunia lo fisa mo faa lulave matu ya ma faa lulave tutupo faa fosei le NEOC olo mautu ma malutia le sapalai lo suwa ui Samoa ole a faa tu mawina le la asanga lanu moli po ole emba o se ole fifianga ma sa faa mautino ai le faaunga aina ma pule aina lelei o le suau o loo o loo silia le le faatu faatu langa aina o le suau maua mai o loo le tapulaa le la asanga lanu moli tusa o laesa o loto asa amoa ae moli pui puinga ma o se awala ina ia faaunga ta tawai. No fota pena, masau ni uni moni tūlanga faafua sei mole swau. Ole a faawawa ilea la asanga. O vaa swau ua faatūlanga ina le taunu umai. E taunu watu tono le tunu usamua. Olo utu maupea le taimile nei. Olo na winga li poti ya mai. Olo utu maulava le saunga le mupeo tatou malupuipuia. Olo umaua pia le tatou suau. Lala nā talosanga atuai e tatou ai nei. Tatou tamufai tatou tō anga tatalo mole. Saunga le mūma le leo se tatou atunuu. Fai matapa I fōta I atou tusipa ia. A isi taimi e fai tauma talo I le atua. Ina ia malupuipuia I le ngata I ainga. Ia au seo tatou atunuu I Samoa. Ina ia malupuipuia o tatou ainga. Tatou atunuu. Ia mau tatou fanua. Ia, yeah, I will see my pillow for a phone.

Yeah, na fin ma yeah le pesele swa felice Mikael ele fe ngai vili mta pan ya atone lo sila fi ni sil me e a mafua ile po le me fo isa waile ya ole tu malo au le ya ole patsana ya ya ya wa o vini ole motu na ngata yo mato ya ata pan o tolo tolo ila lo manu le sa ye fale ma ya swala le fale ma itele ya na sa ina ila lo manu le district hospital ali patsa ya na ye ne fa ye upu fa sa mo ale ile fe ngai vin ma sa pan ya ole pe no longo longo wat wi ale fa mai ya o nga to fu a pe se sa mo ma ona o nga le o nga la le pe se le fa mai o wo ya so uma a o so ya so vali ya e malamala ma u ma sa to le wing o na fa pung o wo ya so uma ya e o lo fa ale la ya ma so le anga ya ile tele ya ya fo i wo ile le ya lo lofa ya le tele ya wo ya ile ya nga lo yo o lo ya so le anga nga lo lo o ile wo ya ai o tiva ab ai twa wo sa wa lo uso wa le uso ya o le uso ya ile mo so uma ai mo wa so le anga ya woni ngalo alo fo ina itato ainga ya otato uso ya tausi lele ina itato ainga ma awale fati nga itato matua tele yo fa manu yanga ma wa ma itato alo fo ina itato uso ya wa almena e awala ma ya ya fa manu yanga ali atu le ave otato matangatsa yanga lele yanga lele yatu alo fo itato uso atangatsa ia matato tua oi, ia. Ai mamoli atu alfaanga le tato le etiopo, le tato fasalalaunga masi o tato nunei, I tamama tina matatua, faapelelo aloa sa amo ni ukaso, faafunga mai, isunga I faafia ngainga mafaletua, I tatonu si o tato ainei, le sunga le presteni o le ekalesi e katoliko, kolo matapula kolo, ma le faletua le fionga ya luanga lau akene se kolo, faletua ya sarai matoka, ma le nofo alo, faletua ya silia faitufi le fionga, ya feilo ivao leri taufua, le fionga ya atu ingamala, ma le faletua ya la mepa, le fionga ya nanaitu putala, ma le faletua ya melipa utai, le sunga atu saseo pule, le fionga tangaloa Wilson, fionga aseo mantafa, ma le faletua ya ana, le fionga ya pulotu tapaleao, fionga il faletua ya uluvawa unei, le fionga ato le afoma, le faletua ya sisi, faletua malo loma nu malo te wila leota, faletua ya litasi faafete, tina ya la ulala si ulaima mwe toto se upule, faapema sina ale, fetalainga ya taatiti tui mawalunga male tausi ya anufe, tausi ya sifea le malama, alofa elika, le fionga taulamango ila alio, fionga ya sufia noiso ele, fionga falefata le sina taape, talainga awa ya awa paau, Ernest, ya mavaluniwa lisapeta siulai, pia foil tina ya senara asomua elia, tausala ya lilia sawa inaya, le fionga sawa inaya Yosefa, malefaletua ya le sunga ya Brian, malefaletua ya Fua Hogan, ya manisi wa misi ya te au ai olo umafuta maile ni ya fiafi, ya waifu itatu ufana utalavou, ya ata alufatu utatu upol kalami, maalo ulfafunga mai, maalo uleva, maalo ulonusai, ai wo umaifu itaimi ufamtali utatu upol kalami ulini ya fiafi, famuemue famliaina la ufasangwa lini ya ipol, ufafunga mai utatu musika matala maisi utatu watunu, waifu itatonu ni ya tunu, olo utatu wa umawai, ya ayaswatu vai malu ilo ufinangalo pe afaiwe yesi ngangana wasala, maleta utamali ilo ufafunga mai, lafwane inu ule aina awai poto, lava le tautai esela na atu yama, ayye manuia lava le alo atu itiute mafaiwa ngalu lue ai, ilo vai asofofa apia fo inayalo mafana ulifenga ya ima awa onga, ya emole taimineima nuteleina la ufasa usaunga, fofuanga ulo vai asofoma nuia la ufasa usaunga linea fiafi, seyo tatu utuefe iloa ili afo ivayaso ili alofa maleanga lilei, ole tatu utapa au lilangi, ili ulo vai aso asawa, ulo vai aso itu watu, ya efa aso ifuwa inaloa, and that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed our music and news from our island. But do join me again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Purcell-Loli saying, Tofa soifua.